0: sining panikiano tadaw ka ng mantan jamba siyam gisa may jamba panamisa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako lagi makopya ng kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na
1: kong pirin. Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na kyo?
2: O, irin na kyo. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat ka piyo. Iyeng sila.
2: Uy. Harap
1: pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mingilah di kong ngayon tawan hindi. Da, arin ka tilan.
2: Is, no, maka susah internet pun handphone, boy.
1: Iya, susah.
2: Meteorologi Malaysia, kak.
1: Malas aku nak kailah. Kena dah malas aku nak menghitung cincin lah.
2: Malas. Oh, malas. No, pemaginang aku pada radio. Kena ngawet, em. Harap pun degari.
1: Taik, ya.
2: Iya, harap pun degari. Kepailan kau ngayon tawan. Orang omayak kena ngawet, em.
1: Pama.
0: Ruputan kau ngayon tawan.
3: Pabisa na nga saban, may natiman ko pulang mo sa tirputan ko ngayong yatawan, mantok na daw bay na, tabinay. Aba ng walo tulan ka turo taon, 2,002 na ba naman ang pinalabos, samanta da iti da kopisan, mangingintong taon Malaysia, matag iti da patuatas, panong kayo ng sakit. Matag iti da sa giningaw ka saban bay na, ay sarasam sa sarapan, meninggarid, may paitangos, isa duwa na kainan, panong katatuwang, rumasam, isa duwa na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso ba sa siriba, duha na badam talo darja Celsius. Nabawan ka, swaban bay na ay sarasam sa sadapan ay minigitatuang, maninggarod may paitangos, isa duha na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso ba sa siriba, duha na badam apat darja Celsius. Tenam ka, swaban bay na ay sarasam sa sadapan, maninggarod may paitangos, isa duha na kainan. Panungkatatuang, rumasam, isa duha na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso ba sa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Tambunan ka, swaban bay na ay sarasam. Sa sadapan, maninggarod may paitangos, isa doon na kainan. Panangkatatuang rumasam, isa doon na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam dua darja Celsius. Linaso ba sa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Kanapia ruputan ko ngayong yatawan, mantakataraw bay na. Abang ng walo tulan ka turo taong 2002 na abang naman pinalabos manta diti da kopisan mangingintong taon Malaysia manta kita dapat watas panong kayo ng sakit alansan na kanon kapelaan am nagikapasarahan ampun siga to kakal ko dat miya paida ay hiti da radio kininga FM maya diti frequency siya manabang mapatitik turmigas kina FM kuhay aramay ba.

0: Ang tilapos makinaw, sining-sining, pangulis sa ginawa.
1: Makinaw sining, at umlamis mong kinaw sining matani John Dautis, tondo ko pusan ko, sutan nga gusining matani Betty G. Paul, pinapatani Usop Banaway. Piyambulutan, tagirat kini FM. Kuhay aramay. Kuhay aramay.

kanaw yung sining darong ato kotino di sining panikiano makikinango sining matadi blasis sabutin makajil kada ako olingay pagdulo din darong ato sining matadi MC Rafael no Mosios punay ako am nagi sining matadi Aida Mansur panikiano nagi darong makikinango batas aw narikat minigoy tatan bainiti jam kasiyam 5 na 4 minit kasaban. At sining sumusod, Danny F. Malinggi, kada ako sindolay sa Tarangago Sinding, matadari Zon Azmi. Mamanaw ako na swab kini FM ko kay Aramay ba?

I gotta be sening narang otak-otak no di kia sening mata dari Zuan Azmi memanau kono suap kini kano da tengah tambalut. I'm Danny F. Malinggi kada aku sindualai. Amin ko tatan ba niti jam kahapad kasaban hiti da kainan takaw tabinay. Amarte pasan naramit ko manta di Elvia sa may paran kia. Hello, kapisanan kasaban na tadaw kanam. Di jajirin kapisanan da to paralan karajam yung pay jur teknik ni FM.

Rekordat makinango diti Radio Kine FM kasiya sambilat mamasid karajay. Hello, isa na na kabalutan Kine FM no kabar. Kasari na misngingis, kakalat, paingampus. Kasiya, kung sikaw dat pinapatad pasan, matadat ang tambalot Kine FM, megalit Arnima Janon, sila fangun Adi Uji Marcela, Elin Kamabong, Runang Skim Tomane. Salampiang bulutan kakal sa igisam. Ayong kurat kau yan adik kayo. Ito na pang kuhaya sa nang tamadatawan. Kasi siya pun siya kung madika di jajirin. Info-info dit babasa sa nang amin nagisining-sining dit kagayat ginawa kasi siya. Di sana na paparlan karajam kakal pangingis. God bless. Pun siya kung madika Elvia Samay Paran. Apasan sa musot, magyanoy kada sining de gungkit kada rubata timpo no mata James Tambunan kasiya. Apisan nga sabi ni Jay, ako yung Wilfred S. Almatad Kampung Dalian Baro magyanoy sining mata di so doon lontit tumatap ako. Sining diti parangan ko, dit kapusan ko am tabi na idongon na pa pindrang opon sikaw kasiya. Apisan nga sabi ni DJ Jirin niya ay mangingi ang Joseph Sikul. Manta titid kampung salir suko boros-boros tadaw bay na teka kata-kata hari ni kasiya sumunsuri akon ko amu kasap kasiya nga ay saralan mangambon mangambon piyoduhan DJ Magyunrad layok di Denny Kim Siong kasaro ako muli ka kung sikaw DJ kanina FM hebat siya kunya pun sikaw kumadi ka tabi na eh. Ginawa ta ko sining mata di Bodrick Paulus, pinamata ni Emila Hena, Emily Quintin. Opus ako di ka.

0: Kami Gampot. Kepobian belanjaan ISA .2 bilion ringgit mentok menghub manalah side kebelingkangan pendikinan letirik IS Sabah. Pepakitau kepemadulian dat perintahan pisang peruan. Mantan ginumudila walun hatus walun hopet biang ringgit, subsidi sokongan tarif, subsidi kakamat pengapui, subsidi solar skala tegaya. Namun tetatus walun apadam siam riang ringgit mentok projek ngai pendikinan letirik labus kekadayan, hatus dun apadam walu riang ringgit mentok projek ngai kepoputan pendikinan letirik. Sumi Gampot.
1: Banyak ti jam ko apa dah pada mana minit ke Saban itu ada kaya nanti kau okay. Kensan pagu kopi senangan ke Saban kuma di kau di kereta nanti ke Selimban boros dusun kena FM tadau bayna tadau ke 6 kya. Tapi anda titi apa dah walau tulan ke turut tahun 2002 na pada mana nyampai kau dah ke Saban bayna jirin mengambalut kayu seling anda telu jam. Antara jam ke siam ke Saban kisamar kita jam ke apa dah dua tangan nanti. Ambosikan ini kumadi kau di makin awal daya maya frekuensi siam dah benar apa titik turun guys. Saya kerana kau makin awal maya data RTM klik. Ambosikan ini kumadi kau di minta ngid live atau TikTok maya tu mila musk ya. Paling ku kurah melakapi autorasi di jentika. Mila kau minta maya live TikTok ya. Mana kau dat mulok pay di jentika paling ku kurah kah intang kau nape live TikTok itu TikTok ya tapi naya ngam melaki. Aku nama tiga amulak pun ang kaya kakitanan na din ay nilay pa TikTok DJ kaya na pa nga harapil to kaya tabi na eh imang nagyan harapil to tabi na eh nga imalay na nga amulak ako kitan kaya ako taning ko na pa kapiyada tabi na eh nga paintong ko pa ko mamamanaw kaya midakida kaya tabi na eh maparakapar pa mamamanaw kaya maparakapar ako na mamamanaw tabi na eh kaya malahing ako na kaya pamanaw pa nga, pamanaw nga, maparkaparam, aw kapi, ano gyardik, at ko, aw kapi, atar na nga palalang, kaya, may galit, pamamanaw na puha, kaya lakong kamay na puha, dami na eh, ara karet na puha, ara karet at ang kuyo, kaya, may galit, di pamanaw, kaya, sansagahan ko, pamamanaw, dami na eh, kaya, akan napakaagara sa ginawa ko ti tapi nay tay ka akan nga napaminan ko Luis ay tundundo ko aw ko nakarangaw ralaw ko kaya tapi nay eh la ko walay pay nga dap kaya nga langadan ako gada at mimbalatak langadan ako gumadat magikinangaw kaya langadan ako dat karangaw ti sining sining dat dan dusun tapi nay irna ka pangunsob dahar mika titig konti pangalis ginawa tinan ko sandali am nagi magikinangaw di ti Radio Kenya FM tumulong mo sa kumunaw sining tapi nay. Sining mata di Jadi Arifin janji tarang bulan. Setengah sening mata di Suduyan nontit tumatap aku am negi Esther Subin hiti kepo kepusanku. Kini FM ku hayar mai ba.

0: Channel Kedilingau FM.
1: Sering mata dia sa subin hiti ko poko pusan ko subin lontit tumatap ako menegi JD Arifin janji tarang bulan jam ko apa telu na padam 2 minit ke saban apa sana ramit ko mata di narumbay pita senang ke saban tadau konam kumada di jejerin tabi langad om tabi piambulutan kumatai senang tambalut-tambalut kena FM siaw na pakia senang tu aku aku mamasan na kayo nga kasari hitin suang ginawa ko tupos ang langad ko amo milad tumalupon sigaw di jajirin ka sigaw na ikumadika narumbay pita mantad kampung mentay lang ama Nelson Steban kampung rangum apin-apin kapisan ang kasama di jajirin kapisan ang ikumadika Nelson lalaga tanda paparlan ka rajaki ako mamakikinang okin FM tabi kasaba na lansan na ildas ko ngawi ay sanan miya pay barakat minamangon dot ka sa gigisam kasi amin ko ang mula ko panod gar DJ sunong pat inga filter kasi aki
2: manginsa sana da magyay Nelson kaya
1: abuli panik mang pangkat ko prol kanta kasi naku kan naku wo Ingka sa to, madga DJ, tugod mga Queen Hila Dualay kasi. Iri-iri na DJ kirim salam may sanan may kinangaw kini FM. Nungko na po, nungko na po, nungko na di aman kan kasi. At adan po pantun iboros tinarot ako kanta di siya. Pwede siko, paring ko nangan sa guli. Intara Nelson Stephen intara kampung rangum apin-apin keningaw kaya amargoti pasan naramit ko manta di Junaidi kapisan nga saban kumadya di J.O. Boy kasiap sedang na kumadya ka Junaidi lansan Eldas tarima barakatan toko manta di minamangon kung sigaw di ka DJ to pinapalabos at sinding-sinding dit kalalangan kapia kasiap Ulong piyad hiti ako isa doon nga kasasari kay dat makinang odia hitid radio mangarangar tele, mangarangar radio hitid so nga telepon ko hiti kay Australia kasiya upon sigaw na kumadika Junaide kirim salam katangawid tulon-tulon dusun hina kaya kumayan ako gumatulon dusun dat pangkarjay Australia kaya ulong piyad asa doon nga kadat ako kalingay mimbaras tinaro dusun Am kada na ikalingay makinangaw Radio Keningaw FM may aditi frequency siya muna ba naman patitik turmegas sa ika mila ko nagirat makinangaw may adat RTM click ang jam kapat tulong na ba naman 4 minit kasaban Wilson Malong wasap pinitutunan Maris M nakalungguy am nagi just ready gusip sumandak talawa Keningaw FM kuhay aramay ba

0: Kinangaw, Pasilimbahan, Boros, Luzon, Kinangaw FM.
1: Abay na ti jam ko. Hapon, apatang po ng 2 minute ka suaban. Hindi na kayo ng takaw. Pasan na... Mata ni Joseph Sikul kaya. DJ may dapon niya sining ni Andayo yung ka. Andayo yung Andayo yung ka kaya. Kapis na nga na kusaban. Tada ako ng DJ oh boy. Haro na sunayit ko tani ba nga. Ulam teriman no po itit. Poki Raytan dot Make Nogan FM. Kusiliman Barsuson, nasanang ba sunayit ko na pa nga. Paing ka, gunon nagi ang patamon amunay gunan nga po saiton ka. Man nagi guno, man nagi patamo, kaya gunon nagi patamo, nagi an nagi guno, man po sa ito. Kaya magkiyuno da sining magpasar malam kaningaw, pungkapan, tayo saran kamulutan may kino, kasiliman barusun kini FM. Miguel Di Jovinia, ili ay bolong hilad, tuyulon kaningaw, ay i-alyon kawal, apin-apin. Auntie, thank you. Marcos Kampung Marasak kaningaw miyang pay tabi piyabasan ta daw ko na abrakatan ta ko na da sawat malidas sari kasari po ni kita daw abantalan ponsikaw ka ponsiko ni kumadika at the Pinay Linos magkinaw tao sin ni pagulod arang ko kabar sin ni ba sining mata di Rosali Jali otopot nang kumuhang ko doho doy apa topot nang ku ina baras nu damuang doho rasa gigisam am nagislimin na bugis andaya yung Kenny FM kuhay aramay ba

0: pa. Tapi senangan ka Saban, lalabi po iti makikinangaw diti Radio Kina FM. Iti tako kaugu id ababayan kanaw min panaw, ka Saban ba nagti iti pinay, idataguangan ko haras sungulun dat malahing, narubaan ko iti da kinainan disya. Kapi sanangan ta pinay?
1: Sanangan.
0: Isagyang arano di?
1: Pius.
0: Pius
1: Bansaw.
0: Pius Bansaw, idangot kinainan doon ti Bainad di?
1: Pamilan.
0: Kampung Pamilan Tenom, kaya? Nuot ngaran diti tuunian doon manu punyad kasaban Bainad? Nuot ngaran diti?
1: Tungkungan.
0: Tungkungan. Iti tungkan no pati nga, idangan ang tadan ka piyad di? Iulo po.
1: Nakailan ko no pati nga, ilapad tambunan.
0: Itambunan? Idangan na kayo na itambunan?
1: Kirakot.
0: Kirakot nagi. Kirakot lamang tambunan, kaya? Isa yung manunodok di ka paponid di ti dit gulo po?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman, no?
1: Ah.
0: Alad ka na mamain di ti? Kangkot ikay lang mauni? Matadit ako na kapag biraton?
1: Kurang lebih 5 tahun kan?
0: Tuh kay?
1: Lid na ba?
0: Lid na kaya? Lima na kaya tahun 6 kaila ka na maunin lang kaya?
1: Ha.
0: Haramato at kanta-kantay ka sigarad mano niya it ang takantahan at harakawin tay ka imamiyamiya tay ka piyangkura it isara mano niya.
1: Mamiyamiya na no man ba?
0: It itangatuang tay ka misasap ka misasadap.
1: Ha.
0: Misasadap.
1: Minsasadap.
0: Minsasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap.
0: Minsasadap. Kumbal ka po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal lagi kaya. Haratang anak doon kailan papapawnid di?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako panaturnan na limo kaya?
1: Hingga. Hingga na.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at pinay?
1: Pero naman, taon ng 43, 42.
0: Taon na apat pa naman ako susok, ya?
1: Ha.
0: Malalaid na.
1: Malalaid na.
0: Kung alidas, pato pa na tinantig kita ko. Iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo mamagunad, no? Kayo ka, no, ti?
1: Paring.
0: Paring.
1: Ha.
0: Italigkang tayo ka, itatuwak tayo ka.
1: Sadang-sadang.
0: Sadang-sadang sa'yo, ya? Ita nga lamban tayo ka, ita nga paray at kasadangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasadangan na pa ito nga ito gulti.
0: Nagalat what is, kaya? Paring naman ako mila duwan sa niti ka, aw mila ulo kaya?
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Aw kapi, ayang. Harmato at nagyari it magadaron, aw mila mga itay kaya magadaw, aw mila mga ipi ang kukura.
1: Yeah.
0: It nugyardi ipaguduhan na malayong lahing.
1: Magalo, magatle di numaron.
0: Numaron na bit. Arang-arang ako it minsarawang amilan mga ikya.
1: Bubukan.
0: Bubukan. Ira na panaksabap na rin, mga na pwede minsarawang nga, bubukan, kaya?
1: Ha.
0: Kaya nga tapat kasari, baras at narang ako di daan malayong lahing. Hindi yung kambitan na pa natin nga, pira kambitan ito, isa itay ka, duwa ka, piyangkura?
1: Lima.
0: Lima kaya?
1: Ha.
0: Amhar ng kuat, ano mo kambitan, di katuro?
1: Para nga ikila ako.
0: itinit lima na, elan no kaya?
1: Ha.
0: Amay di kaya, right ang ngaran na inat kambitan kumaysa, gisam ka lima?
1: Kakaritikan, lambatan, putawan, tuyuyuy. Tawag.
0: Tawag.
1: Ha.
0: Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyoyoy.
0: Tuyoyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos na ng kanta. Mantok ako po niya kaya. Milam ato kaya.
1: Wala.
0: Bahamay di kaya.

Ingat na biya, tababayan ka no, mimpanaw, narang otok-otok na digas, ang ulun dati, takailah, kapiyad at manguni. Mimpargat ang manguni ito niya na dan gulo-gulo, tabinay, ang kumadi ko di taraat kamilaan, dat manguni, dat ito niya na dan gulo-gulo, may agal ka bungkaw, itang kasampatan, tanga, nagyari, itang kungan, tay kaanuna pa ito unian na dan gulo-gulo mila ko datur mambutahay hiti numur ay sa isa siyam lima walo siyam anong walo anong walo ang pwede ito jam ko abari misa doon na pwede mapat minit kasaban pagulo darang otak ko sining-sining da ta sumusot arti pa sa naramit ko mantadi amankan salamalis siya madani kumadika di jejirin. Assalamualaikum kapi sinangan kumarja hinag konti mantado kuitid kampung Baginda Kaningaw kasarid makinangaw hitid radio tokaw kasiya. Waro pantun ko bayna kasiya, kalau meniup seluring bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai kasiya. Kumadika DJ, hina kepukia saudara kasiya. Amankan DJ selfie piala dunia. Amankan DJ final piala dunia di Spain atau Argentina. Iri ka manang, iri amanku suku lagi ya. Sukung lagi ya. Bamna right tadi ti sundait ya. Pangarit pangarambot kaharap pipira tulun na karet de teno. Narang otak teno di pangarit dia la. Narita na diti. Harap kaguti pasa naramit ko man tadi Andong Junis Lem. Kabisayan ko saban am tabi tadaw ko anam kaya DJ. DJ haro na pa pasipan na sinding ponyan da sinding di Everton Skinkit. Piyangkuro ako magano dia. Kirim salam na po kumatayin sa nantamalot kanya FM. Iri-iri na DJ. Rapulan ko DJ. Pusikaw kansiya. Unsikaw na ikumadika Andong Junis Lem. Harap sinding kya. Harto sending matadi General Majuni pinabatan di Juli Dorimbong. Salam tintod mamanaw am nagi Elis Paulus Arlan Koposion. Kini FM ko hoy aramay bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun Tongolumbis. Kapal makinangau siap nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Karena bayan sining penekian okia jemisis mangkata pasar malam kaninga menegi varastus gongkit. Paingkuro aku magano dia akak ya. Nagwetatan maniti jam ko habar misa patabadam turu minit kasaban iti da kanan takaw kami andat. Ipampad-pampad ako nagkaslimbahan. Kaya adoy, ini lago macam mo pancing o hujung minggu lagi ni kaya. Kamnot apan-apanan kaya tabi na eh. Kasi ka kumati ka mami. Ang pagulodan may tatangkiyat ako tabi na eh kaya. Nagkal kasari magkiyampun ako tabi na eh. Magkiyampun ako, sigurad harabaras ko dito kapi, nakontak suang ginadi kayo kaya. Arma to, pasan-pasan dita nakaramot, tabi na eh. Ay kahar na gimato ang aran-ngaran dita kapi, nadawat kaya, mimaras, tay ka minangarit at ngaran na kayo, nadawat, tabi na eh, magkiyampun ako. Tay ka haran na kaya sining dat, pinikiano nga ako na ka sa limbaw kaya. Makiampun ako mantad dahag ya. Mantad pambad garam gisam timpur luto yang nga tulun ito mad agid amar giduk mantad kasalan. Kadali ho ay mampay ko DJ Zal kasalimban bara sa tamurut. Interajam ko para murat ang ano oraw sabay rajam katalo ramay agaya mantakaw monsoy. Kasandra ragu-ragu ramurut kya. Tengah dari tepi naik. Pasar Ramatan guna pada tepi naik ya. Yang penting barang naik ya tepi naik. Ama kumana gini kau yudit. Ama sama-sama da tanah gerdi. Mintung angis at tanah bayi na. Boleh tahan murut ke Muhammad Yasin ya. Mengisasai naik sila tepi naik. Nama-nama mintung angis tayo ka papa labus-labus at tumas. Papatalib-talib at tumas ya. Tapi sedangkan da kondarangan kumadi ko itensanan. Madit makan tanga daw kapi sedangan makan tanga daw kauswatan na lag ya. Amteng kiyadan ko kayo dua sining misusuhot kya. Sining mantadi Charles Iding aramay mitatabang. Sultan kagu sining mantadi LC James. Ginawa ko na sindualan. Ginawa ko na sindualan kakiyo. Mantadi LC James. Nui tasanang tabi na yung maito ko na. Gampia tabi na eh. Gampia at ako sigara darat itasanang. Harat ako na tabi lang ay. Muitarat tabi na eh. May ito ko na tamay. Pasado-sado. Ano patataman na kayo kaya? Kada ako na kawiliya. Kada ako na saraha. May dat magalay takot urumbak ka ginawa. Urumbak pumusarahan kaya. Matada din tabi na eh. Gisam kapi salat kago. Tadaw suwab. Siyam kasiyam kasaban. Mata dah dijejirin. Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani hinako padama.

0: Bansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

Kasayan kawi paha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok takara kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, ambuo sukura jam ka talur,